God is not pleasing anyone. He's not a man pleaser. Nangauna sa tawang ka kinakonoa e dunan raw na embaki rusang abulu e tawang ka tikokonoa e kaya konoa merbisaw merbisaw dunan raw rusang ulang embaki siyang abakan doon doon bisaw e mbula na walu buko nonga tolu na lubena o atino akina o atino tohu na lubena sa kay kautuwe na milyoni baka milyoni aramati tu hemeni kako tisue na bakana singa na inoa hemeni Kita tahu juga ni kau main nak kasih, tak kau juga na na lot berito na Eastern Division, berito na Wisa, hemeni. Kita tahu satu kau sangka itu, kau ke industri ini na bono ni vein bulu tu na reda, reda na vein bulu sa sa tosonga na bulu bulu bau, na bulu bulu bau tosonga na visinga, hemeni. Evita vira na koto tu ya, era sa wawatu merlay Sicily, sanga kau ina doi, sanga ni matai suba. Kinan ranom bukawanga. Hemeni. Aunu itaga na bosa ni kalau ni kuwa na combined cell. Menda kau kuwa ni baga lama bina kataga na tamata. Kau kuwa ni baga tau-tau keni tagi kuwa na lotu ichisu. Darongo da chuka na kaya tukuna chuka choka ata mangyo. Daubu nao maina wali lotu nga mai seyoni. Tapataka daka o seyoni. Ena wasu wasu da builebu. Tukuna tuko kwa ya. Nimberi ni maitaka daka na mai TV. Enda unrama. Nono dhuru wali lotu enrama chiko. Hemeni. Kau ku cisu ena singa kwa ya. Lele wena ka. Ketu de muri ate borra na edamuni. Ketu daga daga mana na edamuni. Ketu viva kambula na edamuni. Au nangai kaya vira. Dula ko tani biyao. Kemdu santa ukita ka na ibarwada. Niu meda dise na combine cell na bibu kelulu. Kau ku ni baka tau tau keni tagi kwa na mula ko batakina kalu. Namu masu, namu lolo, namu hili bolo tambu. Tose edake kinandona lebo lo. Hemeni, kuasare ni nanuma ni baga mbula iko, ni kusama imasu chiko, sama ilolo tiko. E vina katakana kalomo, remind taki iko tiko. Saiko ya motoso, mainanduna levolo, kinanduna levolo. Mainanduna levolo, kinanduna levolo. Gwile raba na singa na noa, kuni ilangataka na singa ni mataka. Enda indai na singa ni mbula, enda indai na singa ni mbina kati. Santa umata weekend, endue mate. Santa, gale sota ya nina matakabawu. Sianga, atamani kuro dharuta. Hallelujah. Atamani tayana. Ningona ngaye mate kina tamata. Sakila sartu kabune loko kina. Amen. Kwa niko ba kila-kila niko loko batu kina kalu. Masu mechiko. Wili wolo tambu mechiko. Amen. Sangan induan ay sogo-sogolot na pagambulay kenda. Sangan induan ay tala-tala na pagambulay kenda. Sangan induan at tamate na pagambulay kenda. Ena pagambulay kenda nga. Sa ikuan yung pagambauta ng wani turang o Jesus Cristo. Enda lakot yung pagandudono. Ngaw ni salang gingo. Rungada. Ngaw ni salang gingo. Ngaw ni salang sosba. Ngaw ni salang pagatukay kundudono. Ken dua na salah mula kogina, rongada. Ngau ni salah ginggo, ngau ni salah selatu, batu kayu nendono, ngau ni salah sasba. Hemeni. Dua na kana nonda bi bagal loma bi naga taki. Lele muna tamata sa sinre da kaman dingin dingi. Ada baritu na kagur tu momo, ada baritu na kagur tu konehi, ada barak kagur rangase. Iku sabi amu lotu, iku sabi angkabi kalau, iku sabi alago bagal nendono. E kabi kenda ni boltamu, sange bosan kalau bi eprama, eprama lako tani maina numu banua, biltira no ekamu, lako tani maina balin tamamu, lako kina dua na banua mongkarabi au kina bagal binaka. Praise the Lord. Praise the Lord. Maleta daba ko ele kandina. Rousa amate ko taibesi. Kandibolo tambu. Taibesi sulu loka loka. Watakeina linea ni matai lalai. Sanda umaro e na besinga. Sulu loka loka na kene imbali mbali. Okoe bagay tutu bagay turanga. Purple means royalty. Linea ni matai lalai. Keme mbali okoe bulia rawa nona isulu. Hemeni. Kembali kau tamat butun yau. Kalau mula tamu sanda umarau na bisinga. Kembali kau lembu nona gang. Hemeni. Wanu kedengar lagu kina accept lagi kina. Ya kalau mula tamu sandu na tamatan ramun ramuha. Naya na gula serusa. Sanda mai waraka na memeni kaka na nona tebeli na tamat butun yau. Sangka itu lagu mai na kuli memain ramida na nona maboa sena nona binti kosong. Kami kena bertamu. Dunia singa gay mati kau lasarusa. Ertungke kebetikau enanggilosi kena lomasraya prama. Emati telinga

0: tamatavutuni au lokaloka li neni matailelai marau ena besinga kani mula tambuga istada ke mayete sini sabang rarawat gitu kati kubikan dan marika na kena wase walu tulsanga mulga ba tulsanga mulga lima tulsanga mulga ono ni kona mararo ena no mumbula kona bagailia ia nindua sabagailia no nambula ena bukugu kena buku ni tukutuku inaka no nambula ya mararoi kani rarawa wikenda na turanga na marama dhorba unangonelewa kame mbaleta na lotu baka ulumbale kame mbaleta na kalau baka ulumbale kame mbaleta na mumbula iko labeta na lingamu kame mbaleta na mubanua labeta na lingamu kame mbaleta na sogo labeta na lingamu kame mbaleta na baka wati labeta na lingamu kame mbaleta na baka mau labeta na lingamu kame mbaleta na sigitsudu labeta na lingamu kame mbaleta na sogo baka burubura kena kana labeta na lingamu kame mbaleta na lotu iko ngengalu kane bolotambu. The gospel is the power of God. Amen. Na kaukau ni kalau itu kena kospeli. Sabaga mulai rera sabaga mauta. Eliu bira chu gay muri bikin dana kay maten tutani. Nongu ita tau ena maten ni combine shell. Ni new methodist ena bogi ni sigani dai. Nongu ita tau telanga bikin muri nengali serba baga malu ena my TV. Kau kuasar ni bukan nui nui tak kena no mulut tumbalabu ni nak kau cikol malangi. Kau kau ni bukan nui nui yang nak kau kuasar tak kaba ni nak kau cikol malangi. Laku ini apa isi kena bakar rokok rokok kena lokomi. Amen. Walk with humility and humbleness. Amen. Iko kila nonda ruda kau bina kau isulu mandra. Iko kila isulu mama mandra. Isulu kawewe. Sa sela mata ni sini kau itu kena nomu isulu. Sa apa kaya ngetek baka wasma sa fiu. Kani mula tamu nonda ruda kabinaka. Sulu mandra na mata ni kalu. Kenda ruda kandono inga ambaleta na ngoni turang o Jesus Christo. I will go to heaven because of Jesus, not because of me. I will not go to heaven because I preach. I will not go to heaven because I lead a church. I will go to heaven because I believe. I have a passion, I have a zeal for Jesus Christ. Pono akeda ulang kau kena ubi nak kata mereka kila nanti mata ni nunggu turang ni nunggu bukan mula ku Yesus Kristo. Amen. Ni kita haleluya lagu tunga. Gaya lewa iko nga. Bukan bukan tu kesamu. Amen. Ni haleluya. Haleluya. Amen. Songko nanda amen. Ni haleluya. Kuda ngai balik lutu. Ni ku cukup balik lutu. Bisa semua semua jaga. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Amen. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Iko cukup tak kira awak kamu. Kamu sebagai Kalatia, kamu sebagai Efeso. Binga apa tak kira F meter terabi. Hemani. Kau kau cisu is not the people that they say Lord, Lord, Lord. It's the people that they walk right and have a right attitude. Hemani. Nangau nung rongo tak kira sera. Enalala koeli. Ena sinai kalau malangi, dia mesti punya lutam. Bila kata lain tu kena sergori. Ke ruan 6 bilion ini temata, kerana lutu pak Kristo, terima tak kerana lutu pak Kristo dina, evo evida, ono 6 bilion ini, odi elebu, lebu na ono se lebu na ruan, ruan lagu ini, terima tak, ruan gua rasa lutu pak alam dina. Ruara lago lo malangi, bida lago yali. Ono. Ko yali ena sina ibira tamata, lai lai gura inglosi. One third nga ralago ika. Lo malangi ena sina ibira inglosi, lai lai ibira tamata. Amen. E one third ibira inglosi, era muri setani. Ya sa yali, ura ura sini bilawai. Ura sindro talangani bibutuni. Erabia bi butun en sinrawa en sin dingomi. Emeni. Berte kau ku cisu en dua ngai balbalada sin bokodi no mo vos ta kana kani kalu. Na ibalbalada to do kon bokodi, kon daulamba bokodi, butako bokodi, kon riba bokodi. Ni ku sa vos ta kana na elo tambu. Kau ku cisu en sega ni en sega ni bokodi e ke en sega talanga ni bokodi mai kea. Lebu na mate bagam do mumbul sa da ka tu ni ku. Tolong kami tu naubis ni ku. Esok lala, lautan yang onda. Gua kau ini tambang onda, rendah wasu takkan akan ikalu. Amen. Amen. Kona vita ako eda kama inangali. Hallelujah. Na maramu ko elautaya na tamananga ka taro ba na bibaluta kintun melita kaika. Amen. Na kaubia kachiko niko sabo sa takana elo tambu. Mona maro reba kami naka sarang mui wawa kambali tabu nongore na taya nagina. E kago chisu ay bala bala da to doko e nambokodi. Duangan ay bala bala da na sini bokodi na mbulongo ke na mbulasa bermai. Baka sama takana baka to mbulan ni baka rerwa ki ni kai kago chisu. E sangatali do ka o chisu e kaya. The one who will forgive the sin is warning us that the sin of speaking against the Holy Spirit will not be forgiven on in this life and the other life. Kembali nindo sangkarabikalo do sangkarabikalo kera kata mata ninda lile kina praise Lord. Hey o kasa bada mtu binagada ka meraka ninda tamata lile ningarabikalo ka kuanga ninda mistaka na eli na mbuka wanga na sulifure na tamata toro tunga baka mamanda na eli. No, praise the Lord, praise the Lord. Dala ko manda kina leso nyambogi ni kwa oy so na numasara ka usabu na uchuko sa usabu na uchuko ni punaw. Aw sa ding dong tang tukan mo bakasa moro ni ngole maya sarang ko. Hemeni, wili ka may naulutang arwa tolu. Hell is real. Heaven is ours. Kabi ko tukasa mo, heaven is ours. Kabi ko, kaya kolo malang enomu, enomu, enomu. E bala sarang ako kolo malang me omu. Ngaune felki no atama, omu tuwa kaya o atama kino enomu puko ibi. Ngaune raw felki na ngayon mo kuchisu, na ikaroon ni atama. Kachiko polo miraka Roma. Then the second Adam, the final Adam, come and reset the record. Yana mune kaki na matani pita ndua chini kawalu. Ni kemdo usini boli na katha da wale. Kemdo usaboli na ngatale ni ngone turanga o Jesus Christo. Maine ibala bala sisewa. Era suli ebi kemdo unano mundo ungase. Kla ili mune ibala bala sisewa era suli tu nandangase. Amen. Ital-tal ang kore baka roba banua, iya rani bala-bala banua, iya baka si sewa tu. Na ibala-bala baka lo, usai kwa na huwa ni alo tabu. E chiko na kalatia na kena wase lima. Rusa mulga rua, rusa mulga tolu, rusa mulga ba. Ya na itobo di na baka lo. Amen. Ngai kati ko bikenda na ibala tabu. Goe bolo-bolo tuko choni. Ni rusa vita la noa, in Revelation chapter 21. Then he who sat on the throne, who hallelujah. Amen. So we are really blessed because we can see the glimpse. Yeah. Then he who sat on the throne said, behold, I make all things new. Amu fichi fichia, amu polo poloa, amu lolo ni wangiroa. God can make it new. Amen. Aida, kama lo kolo malang indon menom. Siapa kata batu na nomu tayana? Siapa kata batu nomu ciri bagi nandong nandong bagi nembabulu? Nah kalau era ni riset tak katalian nomu mula, kego bagai yo. Darung atas kau tu kenyal ni kuah. Ocho kata mangyo kwenda unta betoka na Mbula FM besuka tuna mona ni kaibichi Mbula FM number 2 na sere. Amen. Ngase ni buli la ida kada kana broadcasting la ida kada sarwa turu ngene bisa sanga ni ndona kaibichi otiki kwa sanga ni bisu otiki kwa na nona kada. Amen. Dorong ada na tunia lital kasih buli, kau dunia mai. Tirarati ko, tirarani apa? Unu ini, tirarani unu ini. Kau kutua funu atau mata langalingana? Santa kau merong ada tunia longo. Eh tirarati ko, entah umur na ucu kerbau lontu mena muka lau, tapi balik lontu lembu. Hallelujah. Atayana kena duit tau-tau apakah sisila nimbula. Sara uta me rata tiko na logo ni nyuma de dispal ni parata chuko me da e tonto to me parata. Ke mbale ku rigore do vosso boga baba, se ra vosso boga do nonno, se ra vosso pikeu, ke mbale ku ra ra kira to ra vosso chuko me terra rata tiko ni do ka era, e do me da rabalata chuko. Ni ndua ngai vosso chuko boga lemu, e na social media, o ko e parata chuko, o ko ngai kila me da parata chuko. Amen. Ke baka la dingi. Baka la dingi ke mani me sama ke baka binaka. Na baka la dingi ndau dhwala na wawani puaka. Ndau dhuruma ke sasa. Gai. Mela kole ibi andena. Amen. Amen. Ke baka la dingi baka binaka kwa rabosu chikwea. Oh, ata manita ya na gina ndu ito tau. Praise the Lord. The one who sit at the throne. Saka ikako kwa, I make all things new. And he said to me, write those words are true and faithful. Hallelujah. And he said, it is done. I am the Alpha, I am the Omega, the beginning and the end. I will give the fountain of water of life freely to him who thirst. Niko biambula iko na bangara. Kako ni nama kana kalau melaga ni biko iko bangara. Kani volta botunga na mata ni katu baga tuki tuki. Dora bana katu mo na zuru. You open the door, I will come into your life. Amen. Lebu na tamatan sana rabun rabua kina kere kere. Whoo. Praise the Lord. And Ramun Ramu akina kere kere via umbal tangani sengara bose ni kalu. Gai muri nan Ramun Ramu bagayango. Sa receive ya nan Ramun Ramu bagayalo. Amen. Na bose la sa abi tertera bibi tagatagay. Au wondo nan dona taxi mai mai nakasi city. Me ulako sumu mai na mai TV. Sabe a kaya bito kabanua. Au chau biun biun mai na ATG sana bango I narere au re de vida na dorbo urto sir subani. Ba di bole kama imuna na dina me angai bora utala beda ki makoi vida na ngonele urto sir subani. Rata mongone tonga form 4, form 5. Sa bole kama ina dina lebu I makoi dake. Aure de sone mi de robo uso tal mi era kai bit sto doko mon ne bit sto doko ko ira ke da kai ko ke da ngone bagai tobo kai bit ke da kai tu ke da bagai tobo go uiro go korata na tu akolo ke ko lako I jai rengo mo lako I lami lami town en andrendre morei da rengo ni ndie mi akolo emeni ko na rengo ngor tongo ni namuka ngor tongo ni wailo kutu. Or to go to father low home, or to go to Kalekana. Hemeni. And andende more di pesad ke kumar, ke rajendra. Praise the Lord. And namuna and dondonu menda rongoda ki na vosu di kalou. Bale kako chisu ena choni tini kalimatolu. Kemundo na samaki. Kemundo na bagarara mataki. Kemundo na bagabukui. And abugu ni vosu sa vosu ki na mi kemundo. Kemi a elu matuna kai vichi vosu di kalou. Hemeni. Kako kwa ya. It is done. Sadagoji. Adagoji. Saba sa seta kituna stage. Kwaya una oli fa kina omeka. Ay buka tika buka ni buka tao tioti.
1: Isambulo bina kana turanga na marama dhuru unu kwenye lewa.
2: PMN.

vinavana rusanga vulka ruan naminiti nimbula nimbula vinaka ni mata vinaka mai. Na wali vina nomni vito kuni vinaka tiku mai. And I kavini vakarum vuka ni kua ni katini kandoni singa ni vulo se vitemba. Ni varonting vaka mena motoka, I vale vale naka vaka. Na vivo no the vanga ni sema tiku mai kina ni sa vaka vina vinaka taksar vaka levu ni kinda vaka delitunga. And I kavini kua. Kirubita notika kina maramarandin dal tangase, fana firota livani, alistik mi vanua. My vim beauty go kwa avuena ndona maramna wa kaikito randin taltala sai mengole my Clifton vakadhurtik na nandra conference in the Campus Crusade for Christ conference South Pacific Clifton nimbula vinaket sara na itokani lewe ni Campus Crusade for Christ ni tiko raungo e Clifton ena kavini kuwa nimbula vinaket ndo sambula vinaket talaga na matatimindo matataka tiko my the Fiji Truth and Reconciliation Commission my vanua arto baka the boss tiko keina norto hearings the public hearings sa uti my korturanga Wellington katalan kini Christchurch sarto baka the hearings tiko go okalandi ovon bule tiko vi ratumano roko tabanga bule binaka no kango maleka baka libu ngirme ne kavni kuwa arto wasa sa baka libu na dumerongo di nando monument dogana na na talan noa to kana ni talan weekenda ya back to back tiko na nonto public hearings and a singer ni kuwa sama ni tuku na wani baka dengo ni baka deng bulatan ni waso sa tiyo ndo na sing waso sa weekend muni ni kuwa kaya moninga ye tuku tuku le sumai wali wale sina singa kena ngono ni ngalala kina mena rongo di nando momuni vinaka wale evo oya and kabisaranga ni kuwa arto tiko ngo na nona ilawa lawa rombol nak telah nik nau di kei inai du kei I Rachel Mario na wali buna vito konitiko kei nabi tingo mitiko berto na la lorto ngali mi vanua yo ya vina ko nak serba liu totoka and na rendo tuku na nang wane na wasoka pertanya fingers crossed mina ngalala na turangan ya sauna me kangungo kan turang oso saruko na ke pakai sang nindu eta kan ka se sana misini and ando kadivio ko menda ulu stali da vaka and I kavni ko ke kai nang lalo ko enda nan rongo tani tiktaki mi wai ro yo kom danga na tala norto ko tali sume na viokani na nungu tokani vaka da vaka na mata sauti rambulo mbulo binaka ngenda sa sara tanga ni kenri tamba iyo era turanga marama dorbo na ngone le urne sul sul era mbulo mbulo binaka ngara re re binaka tala nga vaka sara kai sa wake denga ya le le tik virto urto na kai urto na vaka ngumai da on robe ni mbulo binaka ni mbulo na wali mbulo binaka ngomi virto mo se se da va ele no turanga i vuke ero tina vuku ena mada o sa o ti vinak sar po li na wali ngas ni voli i chone vangi na wali na kena waka le le tinga na itutuku so vinak sar wali na na numni ve vuke ta toka na kena ve ko yak ni tukutuku telinga ena mada o sa o ti vi kim ni tranga me nepia na wali na ve ngomi virto na itoka ni baka vaka nanto ngolingole sombuya ni num ni kor num ni asni kor to tokongori na wali vuna num ni lalama kenalo ni vika vita ki vivingo mitelenga verto vunga ni in the line doki doki Fiji moni nana numi kete sarmande kina ena kavi ni kwa do bulu na katlanga me chapel bulu na katama Mandy ni bulu na katlanga na leoni wanga ni blue phoenix sokotiko na kavni ko na wal na kaloko lestel tiko ikandavu modimanda Zach.

0: Tinika, vi wana miniti, me vitu na kaloko. Ena vitu na kaloko rano me vitu mani, I talikina na marama vio kani, ele no aturangi vio ki Olivia Mbola tengivi. Ena eka vini kua me hava wana tinika rano mbongi levo ni kua. Toka rota kira visureti na lotu, era visureti tingma ina leni ma songo songo ni marama ni sana vaturangu lo me viti Aotearoa Nisilandi, ina nonra lotu, ni mataka saranga wakara waina ika tinika rano ni singa ni bulo sevitemba, ono na kaloko ne kavi. And Onehunga Community Center, Walusungabulu Katolu, Church Street, e Onehunga, e Okalandi. Na wotin lutu na wakadurti na vivusaki, kina nanda na wasewa tatukenda na mbilo wekatakata, vivusaki takitinga, na vika, mbileta na nanda na sikatiku mai, ina sosho waka Aotearoa na maramani, salvatu rao lomi viti mai vanua, ena vula saranga o kotobo, na vula mengo, na vula o kotobo, asakiri muningi viti kutukuni takayani, na visureti ongoni, visureti sarani waka leo levo bikem ni talanga na ni mamiturang ni lomai viti bikem ni na vasa ni lomai viti bikem ni talanga na dandomo lomai viti o ni sasureti ina lotu ni mataka tini karua ni singa ni vulo si vitemba na ona kloka ne kavi ena Onehunga Community Center walusa vulu katolu Church Street e Onehunga ni taka nindarawa nindale sota ya ni menda soka lo vata da vita la noa ni suka na lotu kamenda na waseta talanga hindaran bilo way katakata. Yo, wakata lang kina, kaya baka o ni, nabunabuti ko ni tuto, wakata ka ti ko mbeak, and then song ko ni baka mausi, o kem ni sarang o ni ngandra, o ni, waka mausar tinga o kem ni. Niyo, kila ni rito na rin yung bibigbo kaya baka liyo baka liyo sara na wakan na rito vinga rabiti ko rito sa katakatala tinga na Holiday Inn Auckland Airport na punitalibo ni rin yung vital no kaya kaya rito o yaya Auckland na saiva diwa ruwa vitu lima ndua saiva lima tolu rato lang ni ningoli na rito vilawa Holiday Inn Auckland Airport kaya na rito socials talaga na punitalibo ni tali ruwa vitu lima ndua saiva lima tolu na vi mau ilavo ke bako ningan drevo na vi wuki ningan drevo men duo ni vitala no kaya misuli baka sala vi kim ni sen duo sarang o ningan ningan drevo mo ni na vosa kina ni sa sa senga ni tangi ira o na na livo ni ilavo sa o ni vako visiti kum baka na vi mau ilavo 24-7 on to helpline saiva walu nan rao ono lima va ono lima lima saiva walo nandrao ono lima wa ono lima lima ratalangan ni free text ina tali nambu ni tali boningo saiva univasata walu saiva saiva ono ya ni free text ina nambu ni tali boningo ya walu saiva saiva ono sena nambu ni tali boningo saranga sanga ni somiro ni vital no kaya kirito nandoni vengaravi and gambling helpline saiva walo nandrao ono lima wa ono lima lima ratalangan ni siko wana nato wilawa safer gambling.org.nz/support. So we think on the minute me vitu nakaloko dangindonu ningolongolo sibunobi kemni no keki mami ni tingo baka ngande waka ngito baka faka faka ning me ngaravi baka vuni wine kito sa ni to masi pali wali sini na sto tolo bi kemni no bula we kemni tlano keki mami me oni bi kaiti ko na mate taka na mate ndeo na mate mate sureti ni dunruwa na mate se va be io me sto tolo no bula pero ni mai tamantal ng gravitavi oya avi kimni na ngol lesi vanu telinga kim salolo mama stiani vir ke sar mai vanu ay vir ke na viwe kani ni na sotakaya mai vanu wakati langa kina na mwoni madha waso satungu imatanda na vila kwa ya kina nandra ngito na ngwane na makumbunda kiri talanga na luvenda wayanda ngangaro nitiko na vaka utolili ngoni sala ronda vila umani saratiko baka libu sa utusaka na mwini ndui matavu wale miyata wanaikavi ni vaka rumbuka katumai ni vaka vingu vinaka
1: You're now listening to PMN Fiji.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Dăm o dată una... Senica Calandamoni, ne vă sătia. Dăm o dată una Senica Calandamoni în seara că Emilia Chere a s-a mă rătigă în caloco. În bongi venacă, în dai nimbul venacă, ni mate venacă. În a s-a îngăi seama, tică mai în bongi venacă, ni cua. O rei tăgă ningo, o s-o sără tingo, o maramata, una... Leu sără tonga, una pepa. Lebu sertinga no na pepa re oso sertinga na mbungi ni ko bole vinna kan di tau
2: bole vinna kan no maroni ndaru mai so tatalam bung pina kan ko klani mistake mni na mada sa oti na num ni ko le so bo klai kto usaro ni tala no etiko na mada sa oti vinna ko vale bu na ko vale bu na mbung ko dikima mitiko mai o klani rto marosar na we kanda mai we roa ke nipia na num mundo ya doyani ndanga ke kila tu ndanga ndona kana le ni to kere ti kome me rango ri
1: we royar to bo bola ke ti ni le ndona nrao arto sanga ti ke butinga to toka na le sota ki to maro ba le bu ando bola bena kana be kani mai ya we ro bena ka ba le bu ni vingo mitu be ki to na ma te timini PMN Fiji ki to wango le tu yani en na ma do sa woti na buku nga ni kena lai ya la katoka na bitamba na baka so kumuni tukutuku en mbala tanga na nanda sa me itu kenda na itu kei kei viti na nanda me itu bole nisilandi na bikanda la kudhuruma na nanda me itiku bata baka vewe kani baka tale itoto kabale kito wabindu na kabale na kanade tabuteke baka lolo
2: sandina
1: we wara kitu mevi kito yo kanrara ninge ilo kana tali ni sasinga baka ruwa ye iye mbole vina ka master chone vangi ando mbole vina ka naturanga yanu vike mdo naturanga tobata kuna kabali mbona vivi ngom vikito na ngole tu yani na wabarumbu ka sauti
2: Mudah talento sulmi kita pia sena.
1: Ya ini pia.
2: Ini pia.
1: Kita kini waruai kita sangga impi mai wairo. Kita ngol sari nepia boleh bina kamela bina kembali bina bising gomi begitu na buku ni zeniti na bamba kau tetoka kita mai yang ngunu kita le ngunu titik kita mata kan barung wai nimber ni kita ngale sotean na bala ni turang tau tambo korucuta na buku ni nonra tolei tambo tiko ni sul sul na buku ni nonra na boleh bos buka biti Mati kena tu tengah nanti meke. Halai tambah tiko, anggau mesti kita ngani program kita baru takkan PMN Fiji, anda buku ni Fijian Language Week, anda bula aku ketawa.
2: Tetok, ya sahanda, nana mak saya tengah na bula minggu eh, kerana nana tengah tengah main nanda bulangi, tu nama ramani sano lomai viti. Iorang terlalu ni na terlalu banyak amai vida na na itu bulu bulu tek me bana suva handicraft.
1: Iyo nak ngei mada minggu si mada ni muri kita ngei dambik ini vita ngei na beti kei Greg and Greg Trailer na buku ni orang wale mai arna me bagai rita kita kata kani lingatiko and Mangrove Center Park. Erna maramungo weekend na lebih biti.
2: Totok.
1: Erna mi.
2: Sana kau ngamai oi biti o kalai.
1: Ya serang. Iyo. Menagai mebukan yer tu tigo nak kena komiti. Ansa nak tel tinga nandon sevens tournament. Ana dak tigo nak kena Singapore Roya.
2: Na. Ina Center Park.
1: Center Park.
2: Sandi na.
1: Menagai kau mau Greg. Men mebuk mazara tak nak kena pemati lalai ni songo. Ni Fiji Day. Watikan Fijian Language Week kasa tu manitiko, mena pakai zori, mena mada ni bulu bos pakai biti, kain nasinga kain biti, saya kau na kacin ni singa ni bulu aku tawa.
2: Iya, tu tak kau biki muni na wakanda, kain ibu nak katoni, i wasia mai so ni tuku tuku seni bayar tu songo tiko, ningir mai, ni wasia mai. Kita ngongan na numni stesen namani teleponi seba walu seba lima tolun dua saya rasa rangani vitar taramai ni na PMN Fiji page eh?
1: Yo enna ni gida na magitima na ni nasibi na walu na tinikali mana miniti anda na rongo tiko kina na ne robe tala no tiko na ne tobe tala no tiko wate ke Dr. Suli Wunimbola wate ke Patrick Dr. Suli Wunimbola na senior lecturer ni environmental management mana Lincoln University of Patrick Sakusa Fong doctoral researcher mana Lincoln University wate ke William Mekasana Wanga doctoral researcher talanga na University of Canterbury kito bi talanga tiki kumbemba lete na cover bill kasaba ka tutu tiki kumbi nonda na ngo ngo me nando na lawa kartu wasete ko kina na nando na numa na turanga leo tolongo na be kartu na numa memba leta na cover bill ninge na namaki tiki mekina ya ni sibi na walo ni tini kalima na miniti wanga ni ndana indaki ndoki sama ivaba hasibi tiki wikenda na walo ni bitu ni miniti ni mbule vinaka vinaka wale mune siyama tiki maa yene PMN Fiji sepama na
2: viti

0: You're now listening to PM in Fiji.
1: Tukuningito na kavnikua. Eka o seni rosi serwa kula nerto sa wawarob na tu en na kian na tango magina bilo ni Pacific Nations Cup. Eka o serwa kula ni sengani rara na tim ni Canada karto na satawa na matay ni nonto tungito. Erto lewe rosang bukatulo na darwo erto ndingi taki na squad ka wile tiga kina erto lewe wana darwo karto sengai lewe na wawandu na tim ni biti o terio tamani ka sa matataki biti en ngito lewe a bitu inoke rabu iwasa mai na timi ni taviuni penaya dhakambau kei isoa tuai mai na timi ni nanronga. E na kapitani tangane timi ni biti o te vita ika ni vere e na itutu ni huka e rona tomani koe e na itutu ni prop o peni rabai kei mesake ndonge. Mesake bode bode kei temo mai ana vanua e na toka ni itutu ni locks kiti one salawa moti kai mare kei isoa tuai e na ono vitu kei walu Frank Lomani halfback Isaiah Armstrong Ravula fly half. Manasa Mataele kei Chochina Sova ina wing, Kalaveti Rabobo kei Virimi Wakatawa ina Tinikarua kei Tinikatolu fullback o Sikele Rambitu. Na timi ni Fiji Water Flying Fijians ina sota kei Canada ina singa ni Mataka ina mataini nona tongito ina sota ni Pacific Nations Cup kana waidhori mai Chapani. Erto mai nruka nei o tu tini mini tini ngito na timi ni under 16 ni marama ni nonto bonua na Fiji mini coolers e na karua ni nonto to ngito wakatombo e na sosote ni OFC under 16 women's championships ka wadhori tingungo e na yata Solomoni. E wakasa kiti tisara na nonto to ngito na ngone leo ni erto sota ke na timi ni New Zealand ka erto nganga e na mbaki saoti. Ia gamei skora o Bonnie Rice e na yoti o tini miniti karto mai nganga na timi ni New Zealand e na ndua keisenga. Na timi ni viti erto wangaroka na timi ni atu kuka e na matai ni nonto to ngito wakatombo e na tini ka ndua keisenga kamai dhau sau sau o Andi Ulamila Rewa kasangai matai ni ngone viti me sikotaka e lima na kai e nandua na ngito basa kiti sarana no na ngito Ulamila Rewa mai lima na skua mai rawata rua talanga na kai mai rawato Turika Mbose Wanga kei Temalesi Masi kawili talitunga kino Esta Vunivi kei

Nigeria, Morocco and Mbakibu. Erto mai velata nei tutu ene semifinal na timini under 19 ni Turanga ngoi na sotsotini OFC under 19 men's championships mai Samoa. Erto mai rukabi Tahiti ene iu tutini norotongi to watombu e liu toka na timini Tahiti e na rua keisenga kama indona skoa mai roato Abdullah Kairati ia erto mai rukabi Tahiti e na kai rua keindua. E kai o Marika Rondo na ndoni vi wata bulidi ni timini rendresar na ngito ke Tahiti ia e maruta hoko e na noroto sasanga na timini viti. Na timini viti na sota ke na timini Papua New Guinea na singa ni mataka e na kena wala taki na ikalima ni tutu. Ertusa tigo mai tonga na timini netball ni nando wanu e na buku ni sotsote ni Oceania qualifiers ango e na buku ni sotsote ni buruburu ni netball kana waiduri mai Serene mai Australia na mbaki mai ngo. E kaina ndoni bivuga tabulidi ni timi o Michelle Parsons ni rito sa dhadhasa ritiko wakukowa ena nondato wawarau wakumbibi ena nondato wikilengi tonangoneleo. Na timi ni viti, na timi ni atukuka papu ni gini Samoa keitonga na waita viti kwa ena sotsotongo kana tiku butiki kwa ena madho mengo ena Tonga High School Indoor Stadium mai Tonga. Na timi kana ganga ke koe na karua ena sotsotongo ena waitabi ena sotsot ni netball ni burubura kana waidhori ena embaki maingo. Saiko talangang gore ni nai tegitaki maina tamane ningito ena kabini kua nomini ndarvingarabi asinate wainingolo.

0: PMN Fiji.
1: Totoka pa kawit na sereya, may virto na matilaw-law na Lovachu Band. Lengu hohe, pamaruti kende tiko na bongi binak ni kuwa, pakaraong buka na ika kadiyo ni siya.
2: Tinikandua.
1: O, tinikandua. Wale, isa. Tos taliti ko yung muri. Tinikandua. Isa, wala talibi mama na wula. La tali mai dava tali na vula. Io na vula ngo na vula i vula septembre, na vula i baba kanda. Vanua i vanua ngo na poe teiti ko kina na yamba kilevu ngo na ubi. Wakanda takiti ko na ubi sakandre ti sombu na lewena teiti ko nandalo me evoi niwere. Teigo titalanga na yambaki teigo buna beitinga mai teita tanga sa teku talanga me teina kawaiye lebu na na senikau sa na seti ukina na moli na mango na ndrala mbui mboni viti makosoi na wandamu sola talitinga kina na via votu talitinga kina na uto. Ena ayata talitinga may na dilio may na pimpati ni pimpati kadiwa yo ena bulo September o kila na bulo talaga ng September poni na numetiko sana tayo talitinga kina na daylight saving. Ni karusa bulu kavitu ni singa, moni tongkato kono moni wala ni wula, gona ngona enda sana mbuta talikina i, muri na nanda kaloko eh, si merle mo din ang bong ni baro ay ni karusa ng bulu kavitu, sana moni mbuta na moni i kaloko. So na bisa o talikina na ngauna. O na numati ko ya.
2: Ayoy, daylight savings ni Ronondolo. Ronondolo Rosanga Vuluka ono. Tega buti ko na singa tambo. Na September ka Rosanga Vuluka vito ni singa. Na rona kaloka na mataklilay eh. Ngona nga ni Santa Bukina na ambog ni isinga barwai ni to sa sarilio
1: eh
2: ni to sa ilio hindi tao kuni ko chicken to de kemure
1: iyo ambaleta ke una gila ko le lot na singa tambo kuni na no mani ko na to toloyani de na gila ko la ko sana ave ani sa suka na lot
2: ya ya
1: tonga sar to no ni vol ni bulango rosang bul kalbitu di September ya nangon sa bo etin tol na miniti metin na kaloko sa ngon at ko ni wena numi be watai na sere na mani telepon tale sa iba walu sa iba lima tolundua yo tol ko bikin to na bikin mili kay mi piorova ena baby ngona minomuni ng bangi binak ni kuwa bikin yung sengay siya mamay. Nimbula binaka.

0: domandavo più roba che quindi va marte che ti dico una serie tutto che ha e non ho una sassivi natini e una tolo una miniti o camo sama e full speed ti dico una sa non sarà ngangon non ne serie talitaki mai vecchia muni chi vecchia muni io ni Sema mai, ni ngir mai, namani taliboni, seiva walu, nanrau, seiva, lima, tolu, ndua. Peke mnina sengai sema mai, serengo me nomuni.
1: Ia beba mula raramba sartika ni weekend kezi sara. Nifunua za vunga kla ni mbongi ni varumbuka ni kuwa dandau sota kina. Waka matabiwe kani, waka buwale, waka itokani, waka zaka bata. Ndau ndotu mandana waka malumu ni loma ni madhao. Ndotu mbeka na tano, sen ndotu mbeka na mbeseni. Waitiku ni vitala noa na mbongi binaka ni kuwa. Kemete uwa mbule tigani, kero waka mbule tigani na bewe kani. Na mbongi binaka. Sen ngule za wiki mni mbeka na siyama tiku malumu. Into lili angole tikumbeka na lei ngarabite baka daka daka sisi kutikumbeka mena daka daka nambung ni kuwa ni siyama tikumai ni mbule binaka binaka pali binandao siyama tikumai na pito kuwa ni tikumai na nanta pata binaka ngo na PMN Fiji nambung ibinaka ni barombo kanda isang ningule za bikimu ni mbeka na sada na siyama tikumbeka maipuno ni daka daka ni mbule binaka binaka pali buna siyama tikumai ya wairi kitha sara na nanta veya Fijian community and veya say Aotearoa nambungi binaka ndai ni isongo tikumbeka na wuku ni baka baka rau kina Fijian language week sena madha ni wasa baka biti ni mbula binaka binaka baka lebu na kena tute kitiko na kena maroritiko na nanta wasa na nanta itobo baka mbimbi na nanta baka bulidi tiko ni soli soli na kena zungeni tiko na nanta tobo kena nanta wasa na nanta wasa wasa na punua kenda same tiko bulitiko kina ngo iyo na nambanga ni ni ngiringir mekina saiba walan raw seb lima tolundua ke ni bebe na numi na sere ni vekere sere a bebe te na sere na bongi bina kandai na namba mi ngiringir mekina ya saiba walan raw seb lima tolundua seke baka ni tiko na bola mata na bongi bina kani kuwa ni pangaranga na ni tunra ni beba na PMN Fiji ni bita mekina dona message kero na kazi baka ni na numi sere ke na numi bebe te na bongi bina kandai
0: iya na serengo potetel tinga virto na kikito kenda may way roa to na matilala orto so serengo na tinggo muli na kachochi buwa ki master chone dangi yung daw sero talingango nuku katun rao nuku senikaw may pamaro tekim ni tiko nang bongi vinaka ni kuwa

0: mare mai nganga voli ako tume nanga ona ni sasivi na tini ena tini kadhiwa na miniti wakuriti kona bebo tai na kere sere wambura raramba tiko beira na wakanda mai na mai wangarei ena ndua seba tolu pointi gono Hamilton, Dombula Binaka na ndua seba tolu pointi ba Tauranga ndua seba tolu pointi walu Dombula Binaka na wakanda mai Rotorua ndua seba tolu pointi ziwa stekani mlete pitalanga ke mtu mai Hawks Bay semba watataltinga na frequency ya na ndua seba tolu pointi ziwa ke Taranaki Manotu ndua seba tolu pointi ba mana koroturangan do bulu binakan dua seba tolu pointi vitu Dunedin dua seba tolu pointi walu Invercargill dua seba tolu pointi ono bikin ni talengan na wekanda sema tiko mai na Facebook page na pamana viti ni bulu binaka serengo menomuni
1: Wat itel tinga ni bei ropati?
2: Yep.
1: Kere tono no moe lao lawa e nambongi vena ka ni kuo vena ka wale vena ngir ngir mai. Na kere sere, kena bei bote isere e nambongi vena ka ni kuo?
0: Iango no artona president team. Arto wa baro tiko e nangito ni mataka, mai pakuranga, artona golden oldies. Serengo minumuni binak wale buru pati na sema ngirimai na sero ni kerea

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Tutakana Kenya, na kaboro, maybe George Fiji vikosa kirtone Paradise Roots, and bongi vina Kenya. Isip tingo bikianda na tini, and tulusanga bulu kapana miniti, katini kando tiki nisinga, ni bulu September, ronundolo rosanga bulu kaono. Vibana numiti nga, vina kamale mwosese, na vibana numiti kumai, sa online tiko, sa tapozi tiko indona nito app bowe, na edhana tiko na PMN Play. PMN Playing okay, ka ni download taka pana no ni telefoni ni rani barongo and station ni rurua ni Pacific Media Network ni UFM but kena 531 PI ko tigen kena ngo na nondo to programo an PMN Fiji kanto zizi tiko na bibarong buka to zoko sara and then tiko ni app ngo na PMN Play sa mita po zitiko na maza ongo wike muni na nonda sana rarao sara ni sara ni barongo tinga na no ni telefoni wipo no keze ni ngoli kena iya na ambongi ndai na sir tara bungo sabo te tikini kina wiki mundo na na lawa lawa se na committee na Fijian community my way ro na bungi vinaka ndai we master chone o sami ha turanga to wat me the con robe mbule vinaka mbule vinaka tanga be master gounder turanga ni na be kavo ngo mai madwata na mbule vinaka mr gounder watana kina be ose turanga to wat me to be si malombula be ermaya na turanga ni mbua buke buke tikini presidenti mai mai wero malombula tobata abatana kina be teito ango turanga ni lovoni we chochi maloka ya turanga ni vivia tala kina be wise libai ki solo arto turanga tobata mai te bioni ndombule binaka we epi turanga yang mai kandabu tala kina be presidenti teranga yanu mai sawa en bongi binaka ndai sang ningole da birto na marama arto lewetiku ni hamata bosse ve mbua malombula to ve chowana malombula to bata no mbua na dhani tinga mbua ya emarama ni nandali malo ya wata ke hili marama yanu mai kandavu ndo mbula binaka apa mbibitiko ve ituranga anaita masa chone mbula binaka batana kina ve liu liu se president ni community ituranga yanu sandra tena mbongi binaka ndai sara tara bongo sabo te sara ni baka mbimbi ve ke mundau nitaka ni toso binaka tika nangara vitavi kada ukila ni na thakatali tumbangana sosiango anana mbongi binaka ndai ndo sana numitike ni kina na seri taraba.

Totoka pakawati na seria. Sa ko tumi nang ni sa sibi na tin kandua e na tin na miniti. Iyo sa toso totolo sa roti ko na ngaw na wakuriti ko na pivotay na bina numi na muni telefoni tali sa iba walu nandraw sa iba lima tolong dua. To na mata uvale may bundol wetlands Brisbane. Bule binaka rova semada wangin sa nini rona wita dini na ma ke rato na bitinani na roko dinabila kemba doon bule binaka. Binakwale mo nandaw siya mati kumay na bay bongi ni parang buka ando patitik may patikike ito nang bongi binaka ni kuwa ando na numiti ko na sera tarabang ko na numitali tinga na sera ko na matabuwale ni sota kay tiko na rekrekita ni bulan ni yung kawang kawa na serenggo ni na numitikina bikin ni talaga ni sa guys siya matiko mai and a live stream do and a pmn.co.nz nimbule binaka talaga manatay ni buru-buru tapang ni siya matiko mikina na serenggo me nomuni West Fiji, Diva Mokila, minumuni nambang binaka ni Kua.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Tatoka nungundina, yanu boys. Kutu meki nangone ni sabwe. Rosang bulkalima na miniti meti ni kandua na kaloko. Tatol saru nangone, no? Tin karua. Kireme toso talimur. Iya tatol saru tiko nangone, sabwe lak talim tin karua. Kula talanga ni kirumai thava. Vavinu wina kitiko yani, nganu muni... Do pa tiko may bit kiki raw nang bongi binak ni kuwa bit tuku o si tiko yani kini talata ni rin ni ngalin to Facebook page na matabola na PMN Fiji na tiko kada kina na na bit tuku na interview nang bongi ni kuwa and PMN Fiji.
2: It's a festival. Thanks.
3: Yeah. Na ve kibukani vya rongo za tali ni za lata na vitala noa na matai za ikona ni roa vitala noa ki Dr. Jason Mitchell o kwe na turanga ka chairman chiko ni AIDS Task Force maybiti ka liu takatiko na kena sangai mena taro viko palko lutumiso mbuna namba ni sena liwiliwili leni vunua sa tobiritiko na matengo na HIV AIDS takataka patike na matengtu na buku ni sa sanga ungo kira vitalo na tukikina patike ni keni karuwa na ito vitalo na kerto leo tolu na turanga karto kena ndao na nondo tundu ya tambana karto tiko maina Lincoln University kena Kento University of Canterbury kakito vitalo tiko na buku ni cover bill na lao kapa tutu tiki tiki maiviti na dona lao pa tutu tiki tiki menanduri zaki na kani goe na umana na kena wolitaki na kena tibaki na wolitaki na kena wakau na yangona iyo ya patike na itukutuku nikito mevanua patala kena na niro vitalo ki ili estora kito vitalo tali tinga kena patike turanga tau ka noruto coach chiko na leo ni na matatimi ni Fiji handball karitu nikito politiku goe Wellington and a money mother on go. Near any redekavia and any two and any beba and I volamata and a bongi nikua.
1: Eo, Bakuritikona Benanumi, Navibotai, Viki Mami, Viki Munina Sengay Semamai and a live stream, Nimbulibinaka, Nina Andrambongi Tiko, Nina Numital Tunga and a Seretaravongo. Wakawaleni yao? Kalitui?

0: pose malahi ruasi Broadcast Standards Authority e oval oo folonon siav siav won ni secure si website is bsa.govt.nz tini tini ekat wafrasi ni pangu ektetir koplana elaluang ni teren ronghul e av ngarue kamatam iteronit ni ngarue ti is haksoko.
1: This is PMN Rotuma.